0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ganigo humaey, manu de da huma, aule.
2: Abaladinu ibon uguni hamu, abalagalu marungarabal, abatawiri duhani gilau. Adega uwa gililan kufuranda hamani milagro, lela tigu bitau fein, logo gabafula lusun kate. Pererugu hanigu. Aba hanyo guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, tidage uguni, itara asubudiruni lila fulasu, logo hesusula. Aba haiba agolito unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la hefusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirahu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luago araidaguati.
3: San Marcos capítulo 7.
2: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi. Au tien machibu gu hamoi haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus, harinyaga lungu.
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
2: Aba launa bunia Jesus.
5: Linaru profeta Isaiasi, talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu, larinyo hare. Gurigi ha, hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragunu, ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
6: Aba larinya gu Jesus.
5: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru luma kati libe ina lira. Maistri gu ginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gu bu, le anaba gu tiyo laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere gu nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu arigun la le arinya gu ti itara mama li la lun ti litere gu niya lagu gurigu. Lau lira me begi gu da huma li lugumba di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
2: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya gu hong.
5: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti dange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gya pungiyo.
2: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hong.
5: Uwa ti sa kufuna ta humana, uwa ti saan kufura da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia siya la lawia da guduni ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige, loraga irugun lebelura, nyengien aba ya lafridon lidangin.
2: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
5: anati le afridobe lidaga gurigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu.

0: Guto, subuti humuti luau hala wende gu banya dora ko, agana wahagi e buito, tida yanu la haba uruego. Ina li nare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wiri gu tisugu lau profeta. Juan, gi ona gale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gu nihon, ua gili profeta wiri gu tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la rua ha bungi sugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungrigia, hamaha agubra bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharia gun, lagu richa la bungi, la ularia gu liyum luge hua, lagu lunti la, hasan siruni ligabri hoseru, grigia haguya, resibi hamali meha, la badi se ha hua, ahe tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, Lula badi serunia hua, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagabiri gurigi halani na tanle, kansa ale negebe, itrahanya kei irahanya ha nyuru banya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bei, lea meha meigi bei feng, Matun ligia diveng, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia, ariaga luagu geigati na, kata dinuguya, ani luagu hamada la gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada gefari seugu Jesusu, Lulidi eiga lubie, abalidi Jesus lubie fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula, ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
2: lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le la subudri ni hamuga kala tiweri uri to aguru bo luagu lagu aba la gafigo
1: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu lania gu nipo
1: lania ga fariseu
2: aria ga bainu maistoru
1: Lania ga Jesusu lun.
0: Nyanya no bian wogunia, doe tinha senso lun abafure de hati. Abahat na ginha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Kei ti sinya lubei hafayeru ni, abaferud na lani afure de hati ligeya hatuwe ha biangu bai. Ania ga baiti no, kaba gya hata ginha hinsi ha buti ma lun afure de hati ligeya.
1: Lania ga Simon lun.
2: Lida narita gun, le gibe ti mabai la duwe ha.
1: Lania ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Abalarihi Jesusu toagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahi tigurige le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni la rufudon.
1: Abati larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
3: Kata isan wuguri le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulita agin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo gine Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
0: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afurheina lani abalaburhan lidage luagu umo. Aba hadugregune asugretin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrunha labad nagondubu, danti le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba labrunha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abruhati lidun mua le buiti, tan le lawinu mudubai, gien ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gien, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye guhon, lau umala li hereti,
0: Agarigiri gutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luaguti bai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati laguti larue ha bungi yuhon, luin bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
1: Abalaria gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abruha belidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finru hama. Masalbarun hagiame. Ila ule abruha belagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malagle tehada buidu. Afinya tien luago murunsundan. Gambalumon dale hocho wagon mawandu hamute. Ile nadule abruha boi lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule idene hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ainti lila nadule abruha boi lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagia.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu, siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
5: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lobafu rugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inrogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye.
1: Abahalu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
7: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafu rugubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rugubai, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, magano ligia tidamuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, Ligibuge abalagu waragu lariyaga.
8: Kawagu bemetera nomo, Jesus lirau bugi le inyu guti mabai. Ayu mrogwati na pulu masufri re tudu banina.
1: La dinya gubai itara, la daga laguma driyin la Jesus usifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu mroguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba la riyagu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: aba la riyagu.
8: Lehiyo, niribay.
1: La riyagu bay luagu ligye la liribay, la daga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babo bion, aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labau da gunin la digibay Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budubay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihayro, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahudurugun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumurugun lun lulidi lubiye la diga aba ragunyon liru, kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boy Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita utidagi vesi tali sunti sensu hawagu suru siegun siya hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagaya, ariyanga logo maguru no la luago, abalariyangu fedru hama libirigu.
7: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariyangu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun hagibu ge sungirigia kala lebu na baitagunu luagu ani aba la tareida gulida meme ora ligia aba laria gu Jesusu tun
0: nirau arida wadi buladuga bafinyoro nuagu bai badarangilani
1: nyingi li Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo aba laria gu lu hairo
6: hila bira mabere sedigi eba lu maistu
1: dan le lagambu bali Jesusu lem aba laria gu lu.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili riboy Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umala liheriti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboy nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu ninha Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri vuribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apurichi ehuganu, logo tilaru iha bungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, damele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do ninho kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur do discípulo guhagia, abahei bugunisun lirahin fulasu apurichi reine huganu luago ti asalbaroni. Arei da guaga da hagia sanditinha li da son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, la usun kata ilela digabai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga ninha no ariengu tinha logo sara la huan li da ge oveni, hibiri ariega logo profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri ariega tinha logo aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asarutin li da ge oveni. A balarinha gun Herodesi.
9: Algo narugu ou na rabeia dure ele chegou uma. Cate funat le, le wago bem nagan a balabaha da wago sarago cate.
1: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abaha falaruni, abale seri biduninha Jesusu, abala dimure hahon luago larui habungiu, arei da guagda lanha sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, abaha yabi lani Jesusu dusu discípulo, lumun, abaharinha gun lum.
7: Ona rabanha girigia ha, nindu hamamuga aluga habara lu gemenago. Alua hagiame, egni lidaburi lirahin oudu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinha Jesus hon.
0: Ruhu maigini hon.
1: Harinha galun.
6: Sem grigui o fim uama, hama bia udra. Hau gubari gijida gai em haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesus hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fim tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larinhi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha farin ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bingi da tinha duusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, ninha no lani disiplu gu, diseru lui, aba larinha gu hon.
0: E da linha saharita gu gurugia nuau. Kata nasa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisa i habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
0: Agen huguye. Kata nagia lida harita gu.
1: Larinha ga Fedoru lun.
7: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
1: A balarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, a balarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigo bet na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta atinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bohi lagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luago luru wa weju.
1: Larigien, a balarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega lea busen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai. Ahi le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nerenron, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Nidaren hau, luaguanyahin la hata ge haya banyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruin ha bongiyo.
1: Que brivido veio larigue, larinha guni Jesus o catele, aba la muda iru logo aba vubu, a furida lugungiu, barulumo ti fedru, Santiago, luma juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesus a furida, aba lamunha dago ligibu, aba taharu du ladaragum, aba tamiridum, aba ti hasali rogu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geiego linha aba larungu weri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu fedru, hama libirigu, marumgu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengu fedru lum.
7: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedru kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
11: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelubaybe.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dale hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
12: Maestur, flesa hiabubanu, harihabai nirule ligi erguinyebai. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larigu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu laniega,
13: uguya gurigia mafiere ditia ani uriba tia, atribaisa dan nenederu huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai belo yahu.
1: Danye bele lidi irahu ligie lung. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladigubai Jesusu. Aba laniya gu hon lani disipulu gu.
13: Agamba humai kate le boidu. Nadere geru waba, awle uguri garu wargati ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, ladiga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
13: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, ligia wiri gutima bay.
1: Abati laringu huan lu Jesusu.
14: Maestru, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesusu lung.
13: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielung. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidong aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
13: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. sun ebugai na hama abalarinya gun aba wagiri lu hesusu
7: na bureme busenti na nafalaru nibu lenyihin lumuti bidi
1: larinya ga hesusu lun
13: taritinya ga siga muhuyo lun hagana unyin gadi buhagia dunur anti aule wagiri garo wargati uwatini halia bala na bala shagudai nishu
1: larinya ga ya hesusu lun aba
13: falabana
1: larinya ga lun
5: na bureme igira ba lun nabu nini nugushi Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu hesusu.
13: Igi rabanya hilagwa nya lunhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
15: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibuga yebya yoro gong honha wabi yebayo.
1: Larinya gu hesusu lun.
13: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaru in habungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
13: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi luluna ha nadagu mintinya ha gana uon. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huwi ya mea janu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ha buti ya lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hau humai me gura leishi kuti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hau humai leishi kuti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agaira lenyi lumuti meresi biruni wa huma Uri huma lidon buri uma Hariya game Ibini likali ki hagaira le lagu bai wagudi Furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi Ani subudi humai lagu yarafa li la laruwe habungi yuhon Nani hane hun lagu lidan la meweyu ligia Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
13: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
6: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
13: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatinya. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
1: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
13: Ruti na uweirigu ni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchin. wotiginya ni aba subudi habuti katin la nuguchi noidiginya hama ha untia na bunsera na subudi ragudoni
1: abati la digiragu adimure ha honu gulani disciple gu lariyaga
13: fulese watinya hari hubali katile hari hubai la daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwei ku hama profeta go abu seruntia yebemeha hari ni le hari hubi gueto gamalumo marihi hamuti usentia meheginya yebe hagambu ni le hagambu bigueto ani magambu hamuti
1: nyen aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti locho guni hesusu aba lasaru aba larinya gulun
6: maestro kaba sana daga luga yara lani bihini bagari magumuchadit
1: larinya ga hesusu lun
13: kategi aburu wanyu bailida liluru du muisesi idalinyagi abaliha nyen
1: aba louna bu larinya ga
6: Hisi la babure mele bubungi utebun ta usumba nigi. Ta usumbu wani la usumbere. Luma la usumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu hesusu lun.
13: Buiti baunabu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la arufuda ateligia. Larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan. Aba laniye gu lun hesusu.
6: Kata hege nibiri gubaya.
1: Abati louna buni Hesusu larinya galun.
13: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lwagu luwa yesu aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumala dogra gun. Gulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gyen memel umaligiya. Dale larinyi bali wuguri ligiya aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligiya aba hada gyen ladiga wagun levi nyengiyan. Dagin le lari hibali aba gen lagaye don loy aba lasigiru ni leibugo aba ti lasigiru aba wuguri samaria na awoye so hatili dage umaligiya dale lari hibali aba lagu de medagun lo aba le abi aba lagare ni halu biti burile lagu bay lau garaba tuma diwen aba lagura goni aba lawari de gudoni lagu le lugu burigo aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia aba loni giruni laruga dale leibuga la samaria ni ligiya Aba lalugu chungu biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gibay wuguri le. Ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Hesusu arufu da ati ligia.
13: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwebi liwer howa li dan barita gun.
1: Larinya galun.
6: Le gudem he bubay lun.
1: Larinya ga yati Hesusu lun.
13: Bayba. Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Hesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubay teresiberi aba wuri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Hesusu. Luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Hesusu.
16: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti dara gunina.
1: Aba louna bu Hesusu, larinyaga tun.
13: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
4: San Lucas, Capítulo 12
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Hesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
13: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila, itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Luago sun la ha gufe seruti hakibuge gurige luago nani guhama. Nariye gubakinye luago nani guhama hakibuge lani bumbi angeliku. Aha ya harinye gubanye hakibuge gurige luago mama hama nani gu. Nariye gubakinye hakibuge lani bumbi angeliku luago mama hama nani gu. Furumye guare gule harinye gutikati uribati nuago aule ugurige rewergeti. Gayara ti ferud novala. Aha ile anaba gutisifi risando sinyati ferud novala. Dame le hamigun likibuge un lurudu luha guseron. O hagi bugion la tabute go haligli sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damela la chiruno ora lun hadimuraha. La rufu dubai sifiri sandu le lumbay haringu nihon.
1: Aba laringu, aba handage grigi hagiya lu hensusu.
15: Maistur, haringa ba lu nibuganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa hensusu lun.
13: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faringa tihida.
1: Arinya gatigien itara.
13: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu lehon larinya ga.
13: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinya gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu wina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti nariyegu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariyega bungi ulun. Uguri bidio watau. Bowe ariye buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba sa unle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalariye gu Jesusu hon lani disipulu.
13: Ariye gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sigul tau daugo. Ariye huma hon dunur. Mabu naguntia malubaha magi ligia haigi. Lausun lira, ou da lomutin bungio. Me begi ti mato funagi sugu hau dunuru. Ua tini aba hida agin e gayara te lixigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida linha la lahu chinfulure. Ma wadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, ke inarinha guni hon. Ni mehe uruwe salomon lausun luwendego. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilun sunlehe megi rubai. Alwa ha umay lubay ti ha laruay ha bungi yufurumye, aba me lichigo ni son lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lao sumibe huma gunda ti bungi lon lichigo ni laruay ha hong. Alugra humay le humate, hijige me le begi hongu demetye. Lao lira, adugu yon laga y sensu toma oye datitu. Luma irisini magumucha di ti jagata siyelo. Le nye lubay sinyalahe belo nun hiviru tiyan, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Nariya gubali le hon la daga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilidage aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariyabu la shilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duwenyu, fulese wabanyo monsu hagiye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garawarguti.
1: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinye galun.
7: Nabureme, wawonu gunyen bichige hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
13: Nun furumye gwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligro be liub dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liub dire agun flira lau luadiko mari dan le la chuluron. Nyanaren hau, luago lishi gube lan liub dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire, aba me lagume sono austena yan hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada, Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni loeri age ya bai chuni loago. La siya direi me lo la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lo kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo, aba la dugun kati leburi lo ti la bai chun loegiye. Ma wairi rubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti, gibe bai alugu ti lumagin. Le gibe ti igiru ti labu gien lariya ha, gibe ti mabai alugu ti lumagin. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwe bun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu ti na darangi lau, fari ngwa una nugu bai. Lumagin kwento, sengi kwa ti daba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigin Jesusu hongrigia itara.
13: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahuya lahuya. Anilige asuserada. Dati le lafurun suedi, abaharinya gon luagu laro ga dala aniligi asusirda bian wotigi bu hugu yele subudi hamu ti luagu ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wagu ibidi ya lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung ka wagu sinya lubai ha subudi runi katele uwara wabai hungo ahin agore gada aba guri ke buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu hocha ba baran ser go bungo luma luagu uma lubare ke hachilurun Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingin, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
13: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita kwa tun luagu weri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
13: Nyenye aba wuguri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa higu tuwagu idibu to, madari tina. Chao bon, kaba uwagu terede nye luwagu ni kata. Aba luna bu nile au nigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra ya bon lau irumu le, ni cha uwa muwa luwagu ntugudi na, awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba lagu uru tun larinye gatun.
13: Uri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la duga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hongrige hanyi banya.
2: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
1: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
13: Biang wa tikibu hugu jale, ma farara humuti hilugun bagasu o hilugun la buriku lunhanugu ni ata dunna lida luwayre meragune. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwayre emeragune.
1: Dan lelarinya gu bali Jesus ukate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda tiyan lau kate wairigu tilela duga bay Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
13: Idalinya li Gabriel larue habungi. Kakate umu bay gayara la no shagwe. Italinya kei aba li rere tila mostasa. Le labu nubay aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abin lun aba bay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelanie gu Jesusu.
13: Kakate umu bay gayara la no shagwe ni larue habungi. Itra linha kei lebi ni le tichi gubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
13: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busentin hebelurun sinyabay. Larigin la doru ni taburi me muna lubenari, uge le baugi dupay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani lege bahaya huha akan ya mehari dame harihni Abrahamu Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogoriga luige obo le nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luige norute luma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya hame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Didame me ve yuligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
6: Bai ba yage na diga buseti eros la froni bu hilagu bai
1: aba larinya gu hon
13: Hey ba harinya gamelu wu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada agen agarigi Areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nwadigumari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din luay Jerusalem
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
13: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igra lahatun pungiyo. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na lah tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi ama fariseu gu laniega hon.
13: Gayara ti larida wagwagudan aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gu hun fariseu gu.
13: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luwiri emeragu ni, la sagaru bay nyengia furese.
1: Abahasin ilogu hongwa, luhouna buni. Dan lelarihi bay Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gu hon.
13: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na marie, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu in liyan aba ya misiru houti wairigu timati boy. Aba me liyabin le a misiru habalu, larinyaga me bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele bamisro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyuba nyalwagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri baila nugu.
1: Ariye gatigine lugu gurile a misura habali.
13: Tamele bichi waba dineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, la duga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Tamele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, la duga sinyati hafayiru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasa ronha richagwa banyali dage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kate ile abalariye gulu Hesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banyali da laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gu Hesusu lun.
13: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra hasarago grige. Dale shiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go luago siya la haudi. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, aduga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ido, ligia siya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba lobahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay, ba nunga nya meha gu deme banya, a sinyako banya ongwa, a danima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la dugu ni, aba larinya gu musu lun li yubudiri, na bure me, a duga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu i yubudiri lun musu ligia, bai ba lida sun uma bogu din lue uburu gu, Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. La daga narinya hane hon laguwa bain la ni yaba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Hesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
13: Sinyati nani gu bain la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, Olibagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu balin lao. Haniega me, gumesi ti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lun la saminaro, ahi nga yarabai lubai la gendewo hau disi milu sudarago luma le haubai uwein milu. Ahi tiarita kwa luago sinyabai la, damele disi gilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi ya gwara hitagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu regudoni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16.
1: Ariye gatigine Hesusu huon la ni disipulugu.
13: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le redaron au nigru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Abalalaga dini le furumi yate, lania galon. Atri nyin ba doe ru nini yubu diri. Abalania gulon, doe no muti sa bari garaba. Abati lania gon, oni guru ti ligi elon, anu habi garada, nyuruba forese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari gina, aba ya lalaga dun aba, lania galon, agia bugu.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Sago Turigo.